Walang ulang tuwi, buhal ba siyang tagtakas? Kutay nakaplak, shibulang marap, ubulang masak. Hey, ikay, tulba, sisipag, tulba, tulba, tulba, 21. Nag-isol ka ba, pendula? Ay,